0: ఉంటా ఉన్నాను, తగులుకుంటూ నిన్న ఒక నవ్వుకుంటూ చాలు ఉంటా చిన్నకు నవ్వి అవుకుంటే చూడు నవ్వు ఇంగ్వాయిలుంటున్నట్టు ఉంటా అయిపించాడు ఉన్నాని మాని ఊయిపకాయ ఉన్నట్టో నన్ను తో ఇప్పుడు మాకుంటా ఉక్షోమించాలి నటు నాయకులు ఉక్షోమి పిన్నకులు ఉన్నకులు పిసులుగితే మాకు నాకు సెప్టెంబర్ నర్సీని అమెరీని అడ్డాంజలి దాని ప్రాజెక్ట్కి నాకు దాని ఉక్షోక్ పక్కను తమ్లాఫ్గా మక్లు కానీ పిసిలుగా ఊచీలోని I'm on radio, talk show. Yeah, I'm glad you guys are good. Oh, good. I don't know how much kids. How long have you been here?
1: For a little while.
0: Oh, she's making breakfast for you guys. Oh, yeah. Okay. And it's got day. How did it look? Minan's got to come right here. We kanam chipan chigo ah to eta magut sok luki au lukina ko gat khoit khat in ko malu da lukang ko da anagu luta kaim si agus khna da tu magna yu kruki kaim sput jo jali atagukan kulege wat goed im gut yuchat ang lanakhlun kali kan klupi nada you know kulege nakhliga kulege nakhlun Det var sjøen gutter nede til neurologi. I liggen til dårten. Uvann i sjøen lennar kom dårten. Da bukket kraften til sjøen i sjøen. Du nok. Bidjetten kunne lere og lukke skuldret. Det var så. I liggen til dårten. Ka vera go le khuinga tsakna go se go tshoka tsale khwanto ya tonto ya go se go tshoka ka vera go le khimna sa ilune yo nkhamene ri o khaga go le lra tolo tiu dzini tsu nuna tsumana Jutni napakluk ni jutni unakluk imgunuk abulgunuk januk sujanuk jisin kluni tayuk kluni jamani nu namat jani. Ni dagami jamuk lablagi lagayak sagan gatuk nalskutju nani jamuk. Tol umyami kunuvera. Magutuga siyak tutuni tkholagi. Natuna samuna yaglon kutuk nakhto. Sal, ayak ina nagmini kumadin beuk. Upnuk kaulian kwa dammani. Yoga ulukuluni nakamini pisulil gadaan kabwega uluk. Dolu, ayak ina nagmini. Sayiluni ayay nanagamini ni nisngang kuktok yakulunit amay kalga kuludin ang laninga natin patik sa kulululuni kuk umyokta kukto ay kwanik nakakka kukto ag dungitun ayagulunitaw kut yakulutungitun kalgalit Majaklung luni su kui ketawa dait majaklung luteng damani. Ayak toko luni, biut jawak luni, ayak luni madnuk. Tki tuk kanai kui bim. Kui gematu menglini, kafcin kan kut bit utkat. Jalur dengdoi malah kagak sudeng suka naik anglaning anak deng menjaga kami alrak sudeng udah tua ayuh kidoni ulah buk emgut jangut jangun jangun pan dohuna betlab luni terlun ki Wani kung pinaringala da nang sunikating yakka ping basag luding siu ugod bid yakulit pamyot ni kuktawam bimag maskum kmakuluni kutini luni agan usag nina nakmigi kuktawgut Utkat gaim dang hubai gatak umiamikun atung sarang nakhlukwadin kanariyak pakhtukatakpa ukurilram kanariyak nakhkatakpa toy umiamikun khatoy ukurilunik ikhro Ini pisulilah, jauh kuya kulurni tawam, jauh kuting basah, ting basah sangat ni pamiyukah muksaum ikmar luni, jadi kaciu basah luni, jamani pihah luni seminiklu, umiamigun. Jauh kami uluni, anglisi kuang nikai ni terkso biarikpa. Tingan jali ayang sara kelima kundoi, kundak jali ayang saruni unno kumidoni unno kum nasi ni jali ayang saruni. ayan ang nakaminig ko na nabakakamun kito kana. Kana, nanwam ko ka ni Chapuk, minagtak suni. Nanwahatungak ang fukinani. Dolutak tuwara ka. Katikana ni Sukuna ay chat na suna na tingchakan na pukkolaudak tuwara manhukak siya agan kanaklakan na. Kanaklak. Kuy maagalga tam Changitamagut, Changludakulitun, Ayagatakun. Though I cannot clack to Katarlunit Utakluk, Tkid, Tkidamikulun Utaklugum, Yok, Chikabisunakanktok, Unakwanikutupna could be the Chikapa. Aren hook una kana khlak pilojik midun bifkunani kan kaline ole ole tau na hook nan vak ulkhluni ka vaga ulkhlu ku qimagluni mkhmklut funaya gluni tmemont ki jamik mspatkhun mayu gluni mayu nan khvenim kanni akin khsingan king ya khuluni ulumigun daunanan wak mis uluni mkhmuk pe khulugu bilra atakhlugum na lunanan do king o pe khuluni mk arn kuyaluni hok doi khuluni kitmun malik khulugum khtukhtuk ki doni khulimam a nan wak anglik anglik khlikmik khlikhew yoi umyok khlikhew gan gan naka kimi kaili al nijika gan naka kukani kukha gan naka kui maagal gajali bingan doi mkakluni atakluni mkmalik lugu tkitna gaga Nakalugu huwam gan na kanakto uli, uli, uli, ulsklugu. Agka huwam ulskaktan mayo kluni. Pero ui datsi ka gan na. Mukhano mi luhuk tamani nani. Ulin gan nan wakpaw kluni daw na pisgani. Ui taluni don kawak kakulukluni. Janak naun ranak nalkudaminak nakakluni aksing doi da nakangaktukulukluni dam gingogun. Dosu pinaw kagut da mkwangu dasu Lohlugi magunakat pila Auluk sklak budut maskaf kanagi Chakhi kakhlugi chagman Chakhin khchak akhlugi Nakkang chakat pishkhlugi Lohlugi doi auluk ogas khlugi Nghatlu Yuishkumuna yaut nawait Adaka khumalikshuk khachak khlugu Bawa nak menulis kamu naya lagi, nah tunggu bintang red, agak doy buku malu tunggu sukan kita buku suluk, kagawa nak pun, nah cikri cibing nunggu cikri cibing bayam dah, dah magun untuk cium lagi, dah menulis kamu naya tak lagi, magut lupa loktat, magmiu tak bint. Jalan bangun ayah lagi, kita lagi makmun. Tuai sokli dengi yang nak wad sokjak firulun hotel sun ayok lifknad. Jalis in kudit am sekhanad ngan kata kongudam mana nuna butong kuda. Nachum Ritchin Namtu. Ah. Ano kasuman na mo school ko unno mi pinok sila liuk tulu ng video ni sila mukni pailum sila liuk tulu ng lasuri ni lretu imgut iligun wa chakat awuma paulum na paulum da kaisan mo kagum na Jimmy Stirok, as a stock, kleiner Kneidokok, Honeko, Anuk, Jeroko, Dolberg, Abba Kaisen, Nathan Riddach, Tirano, Anuk, Radachan, Dolberg, Adam Hookbach, Amiril, Dunkhala, Sachuden, Akagi Barai Kulwani. Tämmöi kuannu annu kahukpagna atrakti kumaa tutsi kuhu. Tuoi na tupkna ku annu kankatasha kuas. Kais timi katasha slam. Sla liuhtu kulutun tuot nimkut. Aukut hattoi jop. Yusaulut abaulubuta yuksusinilreit. Tosu, kina sukkaya ruksaituk.
1: Jaa, kaya ruksaituk kaya kina. I angelani sit reikua. Taunaka ilungan sukanhtan khtuk.
0: When you have to say, you have story.
1: No.
0: Yeah, tell about your, my mom, my dad, queen. Tarak bilis samun pekam da yukun staka yukun aukto. Kim da uitalam da uksohpak. Sistraka pradrakas misinami uitalutin. Kuingas misinamun ayak yukyaksa. Kääti makunuksa. Tuos ayak putni. Malisugi Uksu yaknahtu put tohkun suhnahkamun upnahtiakluta. Utkatsam tas naksuh sun ajakluta. Vilitsani uita juuni anglinen annamani. Utkatsam ta takahulkunahto yukunak. Hiemetlam ta uksuhpa. Have to go to school. Don't the mama come back. We can stay in fall camp. This now is too nice. Our school age children have to go to school. So I quick saw the שגלימון וברוך בקנה. יושבים לבחם ועדיין לצורק אנגליש חומה יושבים. היא מלניח משהו בדרגה ששטרגה משנה מאוד עכשיו. היא מתנפת
2: Jim
0: go never get low
2: yeah
0: tune na pung my wakta utaka mama mampen na kan ti kana kan kim ka ngani na pamun my kuna ka ko nga my sao na kis kis It was stupid for a person, not an unruly circumstance. You're not a fun guy. She was sorry. I'm in love with my mom and dad. My brother John and sister Mildred. So, kuka missionami ayakrut. Printakas ayakadasan missionamon. Anut kapit. Agan siwas anut kanuk. Nuk. At madisugi ayagyugi akla. Dati makunuk lawa. Mama, nuyan kataksutenga. Mishna munaya kubut nuyat nukupcita. Teka chandra yukha. Ayak yama. Teka nungtak nuyat nukupcita. So, ayak tukunit sam mansawa. So, shiklivun upagrutalit nakuyaktukula. Ашил клубин гүрдүү ангэрэг яах вэ? Яа. Фалкамба ми өдөгмдө. Набан багтарло ангэ яхнаах тоо. Кун кутсам. Тоос ам сагаад утхло. Ата комит нохаргэ. Тама гуттам монагон ка хим ангохта гадэр. Maps park from on the kruge. So I'm gonna feel it. I'm gonna feel that I'm gonna feel it. I'm gonna feel it. I'm gonna feel it. I'm gonna feel it. I'm gonna feel it. We have to go to school. Mom up there. Mom, you can be my teacher. You can got a little I'm just that season. You can got a little cookie. You can get a little I'm going to go to the village.
3: Love,
0: awunat chiu klaki turkha chi nam chiu ami kashara love dolav karan klonikanan ma nilran ki put baka yunat tochu it koichu ki khorlum khtau lu ki bilran ili gunam khlu da ikai khlu da talilam dauna imna atau te kandisa kapokcha khlu gu tamam de toiper na daukin berg kaunut kuya khlu pishto
3: Ах, кто ангу кахалу пиши. Фам, кто сика, я дашха путкуюху.
4: Самбадыша.
3: Я самбняваны. 1960, 68, 69, Ang lani dasho kung lakto ko akit, hindi pani dasho takimukot ta.
4: Oh yeah, mo.
3: Nagwam ka buhay dasho pano ka gawit.
4: Kena
3: sa agat ko ta chikik akit. Tama na tusho pato samnakam ka dasho ko yaman ni samku tama na. Kerik kapi
4: orang
3: kita. Asyik ram kan kita amtu yang kalau si good morning am.
5: Oh ya.
3: Ya, pi orang kita.
5: Pi orang. Saya suka.
0: Aku nak tahu ni siapa tak selalu kucam kan nasa. Una kasto ka bichago nit tigat khlorakh ka khorakh buk jam khikan kha
5: awa wa tigu umyoqa ikayo las ten mugagu khlupitot me mukta khadutin bich tigat lingut umyoq starat kuk
0: Oh ya, dama nak doy, doy jadi, uidak pukna day mumi, magun kan kudik sokan kumerunada, tibi runada jauh nada bishom da, radio hak. Una awna ikistagat hujam cawa imna nupungan aku ratuk tak dunil. Jordan nipamitor nipun iyo nak suna nisu.
6: Hello.
0: Ase rin ng ulo ng tuntal ng tuwang gudan ng kaima. Bilbo
6: Allah.
0: cha tu ika yo kulu de cha tamagmi ika yo nakhaluna pinna wait kut dang khina khukna go yo ika yo sklubu changan na yo pichadun ika yo nakhkan ika yo qashkhluku ya wam jali him khagut janak akhut hatin binna wait kut magulum da pagulum da gaimum him khagatin chamak bisklunni agan kaluk tokhlu gmanni garskitiu niskuftiu asikhtiruji da wakhtiruji daima da wam but Jachlum kuktum adum jam kdanghum da uidah muksanda toni kimagluku ayavarskilta jamun huk bukau jachdugut dama nam jlum yoklaka illigan kail bukau jachdugut yaa kipatlu
1: I know. Ika yung nakmok luta suli ni pagkamta doy sunan kagluta pit kut nutan suta kung kuta piyung nutan ika yung nipeng
0: piyung nakluni doy jakni jakluni sa magum do macho ka nga tuwagun ahanda mani su atritu yut na su kohpun kong kuda da na tuwasu ya yuk tundo mat da ngutkuyo na ulaglubo anna nakluwa ko na kitu kosu taim Ikai wek tuklu pekam da ili kun kuat do pinna wait kuk pinna wait kuiga do yu kuakta pelkunga tamani kiti kuna aklu luk do ya kut kuta itu saulat kagongat buka kuluting ili kun muska pisna Kuina kuknaki su tokon gudu tukhalugu anu tuku chesu itak tukhalu kitkotam tuku. Kuya kapisu nit. Tos huatin takhaluri illi da petnga. Tauna chiki tukhalugu una. Kutput. Kna go chit khar go no pusngai to kaifchno ik kharo go chit khar go ik kharo la go khol shigim kan go la go piu chikut angle go to yum ya kuya kuya kapiklu chakhlo to biu ngakhlo Chicky Jack, I'm a шаваган дасла нан кракут нахтугут кегмешу кэрфэг нахтугут нан крак акку закам дэрс нахвим чаннани акку дасхугут вон апн китчкан дана миска сабы чактай гоктор тамам In chapter 9, I say, we were playing hiding and we didn't know you. No, Marianne. Next time, oh, my God, fine, I'll no kids outdoors. Tamaham the Natundam Munagutuda, Idrnachtugut, Umyok Nachta, Toyam Nunukchika Dachtut, Junok Nunukpuknada in Honaluda Pilatit, Vinifknada Swanguda, Yitifknada Domin Hawluk Luda Pidus Hulini, Anglisitoykin. Ataman Luda, a quill rascal, good uncle to the time. Natalia, who took some quick foot. What no might keep the character come to Umyok.

0: A flood watch has been issued for the upper Kuskokwim Valley through Thursday afternoon. The Kuskokwim River at McGrath was bank full as of Sunday, and flooding from excessive rainfall is possible throughout this week. What's on your mind this local election season, and what should Bethel City Council focus on in the coming years? The issues are up for discussion. Join KYUK on September 17th at 7 p.m. for a live broadcast of KYUK's Bethel City Council Candidates Forum. Stay informed and get the answers you need before Election Day. Don't miss it. Tune in live at 7 p.m. on September 17th, only on KYUK, as unique as the Delta. Jadangta umiach bni mai jujuk lirigami. Jamak dumik isqsiki mamderi shermi councilat ashaguni dailgani. Makut kalagut knachi. Ilaga kiu kewa yuke kami gaik vikiwi naqstam an 7 o'clock mi atakumi. Yuchtun mumichtakni jugni luku kewa yukeim mamderi shermi councilat kanskut kshaki. Jujuk lirnagi wailgan. Ni jugni kina 7 o'clock mi Atakumi Amirair Vikui Nakstaman, Huani Kiwayuke, Ayukail Nuknunam Tstun. Guyana Ilaga Ruta, Akasarmak Imi Ramakni Jugni Sumpni.
1: Unani Jugni Katakchi, John Henry Marayarmiu, Renreluni, March 5, 1976. Kanam Jifkatlhatawam Abhdum Afghanani, Timilram Klkarin Ilagat LKSD Mitali Lhmini, Imumi Mamdri Lhmilit Naulrit, Ayrtshuit Nunajor Nun, Imi Rifkaralugi Lujulirin Ruchtlhank, Kanam Jifkaralugi Guliranik, Anruyutnik Kwaslu Imumi Yut Ayukutilhatnik. Kwani khat John Henry Marayarmiu.
2: Samaya, tamatem nasini, amiskak, pinubuluko, pinubuluko, amili loko, lasinak paksin tiktari loko, kubyakki o nasini zrit, toam takkamukko attam, ukwanman tungulikin ka attam sa laukwakaliko. Tuat namnutan takau makanan suku kita sihkan laku, kinaan nutan, nampak tahu suku nampak suku, nampak kau laku sunutan kelak laku, kau biar suku tak kelak laku tak suku, atam takkan, makamun, kangas takkan suku, wei takkan laku atam tiup laku. Mwaga mwka pishu chikila kukitku ku kumwaga luku tawasak mchwego suku lukta nangisu ku lukta nangisu ku kilkhsikiru kinnagan su attaam nangisu ku imuutun ta kufiatun kufiyalu ku taqsiku lukta nkmikhi luku tawat kitaagyan sanik mwaga kukhtaw chikila ku kikang khunisu Nayi manrutan puhtaku cikiliku. Tad naksut kisiku attam so. Tad naksun rami tamma attam toay taksiku atin kisikinato. Iniziku. Taki kuksut kumpkapkaliku taman. Takukintari kamit naksut mukpiamung. Nayi kamuk maksikiliku maskukhiyutan so. Tad stungtari pinubuluku. Pindah kahalik cari tuan, kemar kahalik kemar cari kahalik pokai pukci kahalik, nukan cari tuan dan kerja kahalik kami takut hulu, tuan kami takut hulu ku pinar entah ku biar ku kerja kahalik cari tuan, tak masuk cari tuan, tamakunan atau kahalik tuan, nukut kahalik tamak tuan. Maksud kami tak kami kemak tak suki asalkan atam biarkan kita kata atam asalkan atau suki tuan tamakun kata kulit teng tamakut itu disosin itu kita cumi tuan tua ya tak kau berpengsok isuogin isuogin malok apa abuluku kau berpengsok maksud kulu kau abgam тамагта колори ки тони май хатта тамагабшни тен тамагта ки митой кувэ хатта май вэйтэ чохсак сали талуи хат талуи лахаяккунгам мораган пиппинатин чауяан тауам май талуи кхсахту тоатн то калим пика катта
3: чаникме а дизютн кэтэл хаггүй
2: Нэрэнк битта тот тулиматник тулиматник пинрэтаагаму асуввэрта каухпит тулиматник кисэтэн кхэби тамаакунукта кин тамаак тамаку сукувэчот тали тотстэм пикан хаучэрмхтэм сэрэрнэрунгаансо тунтум сэрэрнэрнгаакутта кисэт кхэрсаку Tawat ng tamak sa atis ko tamak tiyo.
3: Uksumisok ka, kubiyat ato utis ka, binun, aksigik sa tisi kwasok.
2: Nagaan kita guam, pitis ko kutuwang kita kiyani tingo nam na ingres kami kiyani. Ukwayan ko ng napak kapo kulo ki pesha ka na ki unakwa ni nigam nunaka ukwigas kwaso ko. Tawabutam to nigaktaw silo ko. Kawatamumuk kahit-tahsukwatsa upinak kami. Tapkinuksa kami um kwatin pilaw ko na kwatin kahit-tahsuk. Tawatin na pitasuk. Kalitawkin na ay pa ukhaya katukot kawat kuyuksuki. Pishakaluki kawatam niga siisuku ukatun kwatin ayuksuku. Ako na ukhigaling nga. Tamani amran akhti ngin ko ni tao ko tu weva ka ka ke pis khamini to auto na pri tao ko ba jlo ko ni ko akhti ke su makuchali ya kayo khri maka hot su ki ayo su ki ni ke khla khai muwa ka ko khya khna ske sto ga la tak tak ko ko ni khis la ya ko to mon na Tusukasi kagaluku ipuwak ka luku ako na ingin akbukiluku niga ko na sinawad istip ka kagaluku tahun ingin na tawag tahun na niga ktao na kayo krimat sambi o ingin na istan agalun ito naslaksun agagulun tawag nchali makako chali tawag tinsali tawag niga kaya kaarutun Liga manap takam ta agga ko natin kanatut kinakyo agga natin nalaksag. Tawat ng tamakagyupis na tayo ko. Mahit kasak takam liga mong tangkaksay ta tagwam paloktaksit ng tangkaksak ta. Tamani ta paloktaksit ta sa kutsis kat nasaka paloktalig miwitan nilam. Mahit tagwam Kasat pit ni nga nga tukulot ng piyak doon.
3: Uksumiso ka? Kufiyat atutus ka?
2: Eee.
3: Unani, chikumatsan.
2: Eee, chikumatsan ang sama. Ukamay takas nga ni kisikiluki. Agarating to sama ni sibi nga lakit. Sakban ang pekat ugat ng pekat ng atam ko ng pekat. Agarat. Amani ko tawad na yoksan. Katwag. Ingsang bitaw at ito. Mani, kawanihim to ati unang pagulo ki piyaw sa mani si kumatsa lingata. Pagulo ka kalaki. Ito at ang piyaw at kan naam kisikin ka pagulo yung nais kan agak siku. Mukha ka magagawa ko, okpa ka magagawa ko sa kalaki. Piyak siku. Piyaw na kakantoy kamista na kikalaki piyak siku. Tawatin na ayaw ko kaya ni kani kumtaw ka kani ukukumengok sama af ko ka peche kani kishat taki ngaman rita ka tamani tawam tay swa makani kushpin payanganan iksawastok suta tawkin na iksukharita tamal kaya buta uksayaktokulot at tay tak suta tawai kaya na tamalu Tamman tao kyan taksay na kiruta. Takukin magut, ukut, Tamakuta Hunangi, Natun Pichim, Hustin Pionatin, Tobuksan of Tawam, Tajimun Uchitulut, Tokintoa, Palakutat Makuta, Machina Yaksham, Steamakuntawam, Gilksarulut, Steamakuntam Gilkhit, Mukham Hodin Puyog, Tamatima. Risosuki, Chalia, Kokun Gatokolet, Koping Macoon, Tamak, Taksun Gazioch, Nafut Netfuntaim, Tamakutamai, Tam Nassini, Tort Nayok, Hritin Tosso, Hansran Gunita, Nunakosun Hoka, Tumzat, Ukutman, Tam Sukinoni, Kayotunas Hakusikam of Pet. Kayutus at nasukka. Ang iakpag mo sa utsisganon, isaw yakso at tuwa ni Tachim. Tuwa sa tsamilinit, tula ko tamatam ma, tumirak ka inilit, pasto ka tasinilaw ko kamakin na, ganasakan kamakin kushkin kangyan. Tumirak ka tamakit, lukt kong tayo, patsaman kaksuki. Tsamilinit ko, tasakto ko nasinilaw ko, Tamakutik, Tongilak, Tumiak, Tamakutili, Yakuksigi Kasini Loku, Uboksunimo Vatazra, Achiksigi Kazunis, Wizit, Anksuni Talking Soksuni, Patsamon Tamar, Patsamon Sututsumi, Kumenta and Patsa, Natin Sulakt Granitae Mata, Kitokunut Satin, Nut Satin Pitanakuta, and Kopisukutan Chamar. To amma steam amukka